0: Sabi naman, enough sa head. At umos, truik sa'y paani. Tisa kayo itong iba tayo. Gitaan ni ko.
1: Alis ka. You flip off.
0: Kasi inagliso ang mga yung di agliso ang di mooming familia ang this
1: okay
0: ang Connie Francis
1: hello
0: my yagang